0: Shafuramu.
1: Dai musherie, unashetira lakina kuletera kokwe.
0: Aha,
1: injetami.
2: Niwa muni akisho rapide.
3: Wala, akisho rapide. Ele njano kedu.
1: Ukanywa kai makasha. Eo, kande mungo mbira uli ya anaku.
2: Ero na maya ulakuyo. Nikuwa mbuherema mpangu.
1: Endechele lakina kukure rako.
2: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia Mambasa Bukavu. Irumba.
2: Mutuange kantine biakato kasenye dala bulongo.
1: Na hande, na hande. Kwa watu

0: sha kuvam.
1: Tai musherie, unashetera lakini akuretera kokwe.
0: Aha,
1: inje drami.
0: Niwa muni akishora bid. Wala, akishora bid. Ele ni yano peto.
1: Ukanywa kai makasha. Eu kande mugo mubira uli ya anako.
0: Erona maya wola kuyo. Nikwambu herema mupangu.
1: Endechele lakini akukure rako.
0: Inyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia Mambasa Bukavu. Irumba.
0: Mutwange kantine biakatu kasenye dala Bulongo.
1: Na hande. Kwa wapu.